ngeni zinto kuwe kodwa sikhonza ngoba wena ungunkulunkulu ebumnandini nasebunzimeni ungunkulunkulu omile ngunaphakade yilo